0: Ay, ya, namang bayang sinap niya. Ulo pala niya, may raga. Tutup, mga kaya.
1: Tutup, ito kita spiya. Nga, namang sinap, may raga. Tutup, mga kita. Kaya nga, bangin niya.
0: Ba, ya? Maluma, kita yung kaya. Ipiyak, diway?
1: Aho, ah.
2: Aram, maging ako. Manuha ka raga. Ako to. Bisa din pa, kita yung pulay pagila.
1: Ngay, kami bayi nuan. Tutup, mga kaya urang.
0: Aram, pulay kita. Tuga kaya siko, jadi.